0: kali atas kasyangku. Señor, kantay tayay tukuita ahtochi, Señor, kinaspa. Kali kay man chaya chungko, Señor. Tayay kumana reksiska unkuy kuna kasyang. Señor, kami reksinki. Imas mal kaskanta kuerpumpe, Señor. May mantas kay nana y kaskanta, Señor. Rexi kachi, Señor. Kichuy kuy waha kuhtak uyari kuy, Señor, nispan. Balikami kiku. Hinayatak, Señor, akanakuy gustulayok. Runa ka kausayan, Señor Dios niku, mana kancho, Señor Dios niku, tamancha kuy. Mana kancho, respeta y, Señor, chay kunata, Señor, makiki manchura miku. Taitalay ko kan yato pa iku son konta, Señor, chay sumak simiki kunawan. Hinas pa kausa siya chungko, Señor Dios ni kupak. Kuti mo na ikipak ka, Señor, kausa siya chungko. Chuya kausa ipi akna cha o kariwan kiko. Liapay ko, Señor, kausa siya sakko, Señor, ni kuto suya kushpa, Señor. Bendito kuya payako, Dios taitay ko. Makikiman churay kakamuy ko, Señor, kay pakarenta. Gracias, Señor, kay punchaw, Señor, wakay chay kuay kurak. Señor, kantay talay ko, kay pacha kuyuri ko, nagaktimpa, Señor. Kuya li kuay kurak, Señor, nispa yabalik yukiko, ichakamunas kay kiruas kakachong nispa, Señor. Kail kay kikawakawa kiko na at intindi ka chi. Señor, kay nanchay ka, Señor. Dios ni ko tayo paichana. Lugar pa, Señor, karay ko hinaka. Hay kamaway kiko na lisak ko nispa. Makita o karay kurkan ko, Señor, Dios ni lay ko. Aknaya, Señor, kalyarisak ko sa maksimi kiko na at talita, Señor. Intindi chiway ko sa pangkapasay kaos kay kuta, Señor, Dios taytay ko. Kay manghina ka sa na ikupak kay manghina ro na masiko mawilya na ikupak. Chuya Dios ni ko manahukla tapas yang kapawakawan kikucho. Kaya palyantan Señor waway kikunatak Señor yang kanaktagama Señor. Yang kanahikupawakawan kiko Señor Dios niya. Manang sasacho Señor. Sumaksimi niya ikin wilya ikunayko. Sumaksimi kiping ka. Santa Biblia ikiping ka siyan Señor. Pero napak, kausa napak, aling kausa, ikausa napak, kalika ikausa napak, kusis ka kausa napak, nanaktimpas, hamping, chay pikasyang, Señor Dios ni ikuta mancha kuywan, respeta iwame, Señor, tukuy tarik sa sako, ya chay tapos ko ang kiko, gracias, Señor, monay nikiruas ka kachon, Señor, kaya ramanta, Señor, imero, tayo tukuy kunay ko, ay programa, kaya ipi, Señor, yan apaway ko, Radio Vidata, Señor, Señor, ya na pa'y Señor Dios na iku. Taitalya iku kichari, Señor, tukuy aksesuri yung kunacho, ima kunacho kasyan, Señor, kay apagas ka kasyan, jayba, Señor, lapalyanta, Señor, permiti, Señor, hinantiman, chayanampak. Chuya Dios na iku, chay kunatambala kikiku, ancha kuyako. Ancha monako, Jesucristo, kespichikniku. Chuya sutilya kipin, Señor, lay, achiakamiku. Pastor kunata, misionero kunata, evangelista kunata, maestro kunata, estudiak kunata, Señor Dios nilaiko, uyari kachi, intindi kachi waiko, Señor nispan, baliakamuiko papakay pakarimpi, gracias, gracias munay, nikiruas kakachu nispa, Jesucristo kispichikniko sutimpi, amén, amén. Señor ninches Jesucristo, takay ninsa minchayni, liapan, liapan, pang inex masipag monas katuralay yapang kay Radio Vidata uyarishakpag gracias monas katuray nyanyay hinaka gracias kay Radio Vida chau pintang riki turakunapas nyanyakunapas uyarikamungko sumak sumak simita sumak sumak takikunata Dios inchispag sumak siminkunata hinaka Arimonas katuray niya niya, buenos días, Señor Ninches Jesucristo, su timpi niya pa ikamikiko. Piko narajme, uyari kamsyanko, monas katuray niya niya, liapayang raribidata, uyarikta niya pa ikamikiko, hinaka. Hakuchisya makilia, Señor Dios Ninchista, suyaipi, hakuriki takiko na tapas, uyariko sunchis, monasta, uyarikniko.
1: ¡6 y 17!